0: DJ.
1: Yesu kuza amanzi angithi awuna mali hey wesisi nalivathi ayo ukuza uhlale phansi thule ngathi uyasifa yonke indaba